nagdadumig sa lamad. Nagkataas ko ang second maso. Namunis kin second maso. Sa habas-habas. Sa habas-habas.